0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico.